0: Get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: You are listening to Friday's Best.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
15: This is Friday's Best.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: FM.
11: This song is brought to you by
12: Plemex Forte Syrup and Capsule.
11: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
12: Basta lagundi,
11: Plemex.
12: This song is brought to you by
11: Liveraid Pro.
12: May Silymarin na,
11: may multivitamins pa.
12: Yan ang Liveraid Pro.
11: Tulog sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Friday's best.

0: Pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: One FM. This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
5: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
11: It's the dance.
10: Your wish is my command.
12: This song is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule.
12: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Hep-hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
5: Mark Estevia Food Supplement.
4: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
5: Mark Estevia Food Supplement.
4: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: You are listening to Friday's Best.

0: It's now 5:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Kat, kaya pa ganyan?
4: Sige lang, Direk, kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Liwanag.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: Friday's Best.

0: ko at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, went away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: More music!
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemix!
8: You are listening to Friday's Best.

0: FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila. Maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Kilalani and Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: minubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bunamang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na ang kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At din syempre yan, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
4: Dyan-dyan po to.
3: Nanay, dyan-dyan. Okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
4: Akala po, ito, parang si kuya po yung kumakanta ng Rice Coffee. Kasi kabusis po. Kaya sabi ko, mayroon din kayo sa noon time.
3: Okay. Meron po, nanay. Meron.
4: Tapos may ito, sa gabi din.
3: Yes.
4: Meron
3: po.
4: Sa 90.5.
3: Tama po. Meron po, nanay.
4: Mag-open ng lagi ng yung sa bahay namin dito sa namin sa baba. Naliko ang kanta. Rice Coffee na. Dito sa natural time, ganun.
3: Opo.
4: Alam mo, kaya
3: ba? Opo.
4: Hindi pa ako, yung 25-in-1.
3: Aha.
4: Yun talaga, napili ko yung tatlong sasi lang.
3: Oo.
4: Pero nakabili na rin ako pang apat na box sa 14-in-1.
3: Opo.
4: Tapos, yung kinukumbinsi ko, nagpunta ko sa kanya.
3: Opo.
4: Pagkatapos, pagpunta ko sa kanilang bahay, nakita niya yung box niya, another box niya na nabili ko. Naku, humihingi na naman. So, hala. Naku. But, yes, nasigyan kita na bumili ka dahil ang iyong mga divisions mo compared to this Rice Coffee, not cheaper ito. Compared to your division niya, naku, very much expensive, very costly, sabi ko sa kanya. Ay, kaya mo bumili nito. Ang nagamit mo na eh, may tag-tag pisos, may tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag. May tag-tag-tag-tag-tag. Nakabili ka nga, tapos itong only 182 pieces to one box. Hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa luwag. Last na itong dalawa. Kasi pinatis mo ito tayo. Kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, kagaling ka. Kung paano ka magagaling na you're becoming more thinner and thinner and thinner. So, simply, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyayari.
3: Opo.
4: Sabi ko. So, then, sabi niya, hindi, wala kang pera. Hindi, wala kang pera. Nakabili ko nga ng only sa 1,000 ang gamit. Ayun, huwag kang laging ibang laging nag-iini, apat na nabigay ko sa kanya, pag testing lang ba? Diba, masarap sa akin, masarap na anit. Bigyan mo pa, pilihan mo na, hindi na. Ayaw ko ng ganong klaseng tao. Bibigyan na, tapos hindi na naman. Hindi magaganda yun, sabi ko.
3: Dapat, opo.
4: Kapag nagsata mo itong Rice Coffee, pagkikita mo, ang lahat ng karagdama na sa loob ng mong katawan, sagaling ka talaga.
3: Tama.
4: Sabi ko sa kanya.
3: Opo.
4: O ngayon, tignan mo sa lili mo, you are becoming more thinner. It's because of that research you're taking. So na, sabi ko sa kanya, stop ka na dyan. Imagine, kung sinabi ko yung 8 times of medicine na inom, big fast, fast, and thinner, walo. Uubusin ba yun? Kapag maubos na, punta ka naman doon, ibang another medicine na ang i-ano.
3: Opo.
4: Ibigay sa inyo. Diba? Nakakano yun, nakakasisira sa kidney.
3: Tama.
4: Eh, naniwala talaga po sa ganun. Kaya
3: po. Tama po. Tama po.
4: Ako, kaya po. Ano, alam mo kaya po. Palagi ako magpunta sa matay sa ang putita. Next time, I will buy that 25-in-1.
3: 25-in-1, dapat lang. Opo.
4: Oo. Bibili talaga ako. Oo. Kasi gumagaling talaga ako.
3: Salamat
4: yung
3: po.
4: Yung malabo ang mga mata ko ngayon, ay, naku.
3: Okay na.
4: Okay talaga.
3: Okay na.
4: Okay na. Okay
3: very na good po, nanay. Thank you, nanay. Salamat po.
4: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon.
3: Correct.
4: Na tayo ay gagalingin niya.
3: Tama.
4: That let me pray.
3: Correct. Tapos,
4: para ipakita sa Panginoon. Lord, oh, ito na ang gamot ko.
3: Tama.
4: Magkasarap ito.
3: Tama.
4: Kahit ito lang may stupi.
3: Tama.
4: Magkasarap ito. Magtagaling talaga ito sa katawan.
3: Tama.
4: Noon ako, halos hindi ako makalakad. Pero ngayon, nako, makalakad na ako.
3: Very good.
4: Yung magsimba ako. Yung magsimba ako noon. Kaya boy, no?
3: Apo.
4: Simba ako.
3: Apo.
4: Nakakahiya talaga. Kasi may umuubo kasi ako.
3: Uh-huh.
4: Labas ako. Pasok na lang.
3: Uh-huh.
4: Uubo naman. Labas naman ako. Halos pintan. Nakakahiya talaga.
3: Pero ngayon?
4: Nakakahiya. Wala
3: na, okay
4: so,
3: na.
4: This is a glory talaga sa life city.
3: Thank you,
4: kasi alam mo, yun, na ano kasi, anong, na ano ko na, na ano yun, yung sa, nag-smilk, diba? Nag-smilk sa Tagalog.
3: Mm-mm.
4: Na amoy, naamoy ko, diba?
3: Apo.
4: Amoy ko talaga ang mga line-line klaseng sagdap sa life city.
3: Mm-mm.
4: Mm-mm. Kamil ko talaga. Tapos na-taste ko talaga ang yasa niya.
3: So, masarap mga, talaga. Ano, masarap mga, talaga. Diba? Masarap talaga na eh.
4: Parang mga fruit saka mga ano pa kayo mga parang fruit saka mga vegetable. Doon noon ang nalasa ko.
3: Tama po yan.
4: So, ang galing talaga.
3: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, Nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo, Nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Thank you. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you, Nanay. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating malamang kwentuhan kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating walamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay... maintindihan niyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, ay masasagot po natin yan mga kaibigan. Tawag lang po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po mga kaibigan.

0: Siyempre pa, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po, dito po naman sa ating programa, Another Caller on the Line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano po pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes, so from Asin Road.
0: Opo. Tatay Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since the first time lang. First time na malaman ko saan bibili. Ganun, at itry ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad niyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po kayo.
1: High blood.
0: Mm-hmm.
1: Cholesterol.
0: Uh-huh.
1: Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May
1: so,
0: mga
1: package deal po kasi.
0: Apo. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na ano, itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ano ng kidney stone. So ano naman, isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi kaya medyo nag ano rin po ako ng kamot, sir, medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan niyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy niyo lang po sana yon. Ano po kung ano po yung mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga ininakaramdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibsan ng ating po namang rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, dyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drugstore, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam niyo po yung lugar na yon, mas maigi po na doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po. Kaya nga po,
0: po.
1: Gusto kong itry.
0: Tama
1: para,
0: po yan.
1: Ano naman, para alam po, masabi ko naman yung ano.
0: Opo.
1: Masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante kung anong mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta itry. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga, doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Dahil hindi naman po kasi ito magic, hindi naman po ito instant na pag-inom mo ngayon, balik na kaagad yung magandang kalusugan mo. May proseso po ito. Yes, 2-3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po iinumin, kung ilang beses nyo iinumin yung ating rice coffee. Any time of the day, kahit po anong oras pwede kayong uminom. Wala po kasi itong side effect, wala po itong overdose. Kaya nga po nasabi ko rin po sa inyo na kahit po umiinom po kayo ng gamot galing po sa doktor, pwede nyo pong inumin yung ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali tayo, syempre, masasayang yung pera po natin. So hanapin natin yung tamang produkto po natin, tatay. Okay po? Hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Okay po? Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita nyo po para sure tayo. Makikita nyo po dyan sa karton, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin. Okay po. So, meron pong 10 sachet po yan na laman. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So, kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman. Tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Apo.
0: Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po. Okay po. Thank you po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo. At mag-iingat po kayo, Tatay Jomel. At God bless po sa inyo.
1: Thank you, sir. Maraming salamat din po. Same po, sir.
0: Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po, Tatay.
1: Thank you po, sir. Thank you po.
0: Salamat.
1: Thank you po, sir. Same.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating rice coffee dyan. Patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee. Yung ating po naman mga kababayan, dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado dunay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayun na. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ay, ay. Hello po.
1: Utak. Hindi po alam ang...
0: Hello po.
1: Hello po. Sandali lang po. Ito po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Opo. Ano po pangalan po kasi ninyo, nanay?
1: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
1: Tumatawag po ako.
0: Opo.
1: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon magkausap na po tayo. Opo. Nanay, opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay.
1: Nagdito po ako sa Talavera.
0: Talavera. Talavera.
1: Nueva Ecija.
0: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54 po.
0: 54. Okay po. Umiinom opo na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi po nga po, sir.
0: Okay po.
1: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Ah, okay
1: po. At yung
0: po.
1: Pong nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Si Nanay Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
1: JNC.
0: Apo. Drug Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Dito po sa may Mestrang Pigay.
0: Apo. Tapos diyan po sa Niñas Drug Store.
1: Aninyas Drug Store. Opo, dito po sa dapat ng dating Petropil.
0: Opo, tapos sa Med...
1: Opo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good. Tsaka po dyan sa Med 16 Drug Store.
1: Saan po?
0: Med 16.
1: Ayun po, hindi ko alam kung saan.
0: Opo, basta po doon sa tatlong yun. Actually, lahat naman po ng mga butike dyan sa inyo, meron na po ng ating rice coffee. Particular, doon po sa mga nabanggit po natin. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong. Dapat po alam po natin yung itsura ng ating rice coffee. Alam niyo po ba? Nakakita na po kayo.
1: Hindi ko po alam. Sabi niyo po kulay yellow.
0: Golden yellow po. Kulay gintong dilaw na karton. Ang kung saan po nakasilid yung ating... rice coffee.
1: Tama po ba yung next kong spelling ng rice?
0: R-I-S-E po, nanay. R-I-S-E.
1: R-I-S-T-E.
0: E-E.
1: A-E. Apo. R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E as in egg.
1: Apo.
0: Ayun po. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling apo po nito R-I-S.
1: Ah,
0: okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng ating isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Apo. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo. Tatanong ko na po kay Ate Ninya.
0: Okay po. At saka po nanay, apo, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si nanay umiinom na ng ating rice coffee at meron ng pagbabago
1: nanay
0: po sa
1: kanya.
0: Apo, si Nanay Susana at meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Tawagan niyo po ako muli.
1: Apo.
0: Kung sakali naman,
1: apo,
0: nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na wala apo kayong nakuha na rice coffee, balitaan nyo rin po ako. Kasi sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Okay po. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee kahit po anong oras, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin. Araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat, balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
1: pero
0: po ito magic.
1: Pero okay lang po na iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po. Dapat pong ipagpatuloy niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom na ng ating rice coffee, iinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor. Hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin, ano po yung kanya pong advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
1: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating rice coffee. Wala po magiging problema doon.
1: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay Apo. Po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
1: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
1: Para po.
0: Yes, opo. Ang
1: ating, save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang rice coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
1: Opo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, malalaman po agad po natin.
1: Opo. Salamat po.
0: Mabuhay po kayo. Maraming
1: po
0: salamat
1: FM. Po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay Nanay Susana. Mabuhay. Ilang taon na po si Nanay?
1: Ano po, 76 po siya.
0: Wow, wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula ng lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
1: Hello po si Nanay.
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: All the way naman yan sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawan po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang imigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!
5: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: One.

0: Papawid, ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.
5: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Susod na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog.

Nga Camarines Norte hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Ito ang lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Markafe. Ano? Daming dinadalang Markafe sa ating lugar eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay igwan na sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin eh. Kaya sa ating lahat ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito ha. Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay. Kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Romblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Romblon. Kaya sa mga taga-Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markafe. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart to the Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat at mag-ingat po.
po tayong lahat, mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: balik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo, tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng dekalidad at mabisang produkto natin, ang produktong Mark Cafe, ang produktong Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na iyan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo, para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Ano eh? So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi ngay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mark Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang sinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado, sapagkat marami pong mga kasangga tayo na hindi mahilig sa mga inumin tsokolate. Kaya lamang nung matuklasan po nila na ito palang ating inumin tsokolate, ay maraming sangkap mga active ingredients na kung saan pwedeng makatulong sa kanilang kalusugan dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mark Choco. Ano po? Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasachet na. Bali siya po ay ang timbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams, mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung ito itinimpla natin sa isang mug, pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal ng sikat sa merkado, sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mark Choco, sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung goto cola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder, at itong omega 3 DHR powder, kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added, maganda pong klaseng inumin tsokolate, sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mark Choco. Hindi po ito ordinaryong inuming tsokolate lamang, mga parents ko. Ano? Bagamat nakakabili tayo ng inuming tsokolate sa mga fast food, pero isipin na lang natin, mga kasangga, wala po tayo makukuhang benepisyo na katulad po ng ating Mark Choco. Narito po yung mga herbs. Ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo'y iinom sa mga fast food ng ganitong inumin tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito po ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inumin tsokolate sapagat na riyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Marchoco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Marchoco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Marchoco, ano po, yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Marchoco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po, mga kasangga, ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy, wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng gayong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ng omega 3 DHA powder sapagkat, mga parents kong minamahal, ito'y magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha? Mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian. Ano? So karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain. Ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia.
3: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
4: Ha? Nasaan na yung
3: sombrero ko.
4: Ano na nga bang pangalan mo?
3: Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos.
5: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
6: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
7: ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer.
8: At nakatutulong din ito na makaiwan sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
9: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: Smart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: Lumpot anim na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
8: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating Jmar Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jmar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jmar Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo, eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga jismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na parapol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: This is your only one.
5: Your only one.
10: Your only one.
11: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
12: 1FM. Number one.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
2: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako lakit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Ayun po sir, lumakas po ang aking katawan.
3: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
2: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
4: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
1: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
8: Kabalan! Expect something new!
9: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
10: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
9: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Tingin mo ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin na paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
13: Saan? Sa radyo.
12: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
13: Ano daw?
12: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakaliw.

0: Kat, kaya pa ganyan.
1: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
2: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
1: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
2: ikaw
1: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
8: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.